0: It kosoy man boos kadazan no ikot vinasi osuaw tomoy mo.
1: Ya pa yung tanto na po kasimban no boss kadazan iso na dit pumagunan tabi na ko dabay na jam ko vahu ta huminit do nung usup update pagunan ta ko dabay no makinangot ako diti hozo nga vi do no tip di tone si zam nga padan minsan po bago ko tawadan ko ma daydi so sa vevi tabi na ay dahit nung pakunan po do mamaso makinangot diti kasimban no boss kadazan diba dati di tambahut ikaw tabi na ay ni mamaso do manginom di tahasu pa hindi kao ito toning teko idodos the radio nga video sa kutawadan o mungkin ako mazadayt kutawuzan si Zam nga panong 2.2 FM teko mazadayt RTM click sa ako naging mungkin ako mazadayt Estro Vahuto ISO bay no tapin ako o naging mazadayt kutawuzan the social the Sabah VFM mazadayt TikTok o naging Facebook the Sabah VFM. Amoy na aw ang banan tapin na ko ano kinangat ako iti hozo nga vi di no tip di tone si Zam nga padan hozo man tadi datu kosmas aba managuvang do panindahatan kaditi sutanon hozo man tadi Dennis Primus Sovo na idandi dito om nagi sutanon hozo man tadi LC Motilip hangat ko dahit ko sa himban do boss kadazan

Om na bay na jam ko vahu opodom vahu minute daw nung subap na di dahit pogo na tako magkuang habi do opodom duva po minute ko dahil da babazan kinangaw diti hozo nga vi notip di ton si zam nga padan Om hansan na no hi sang patahodan ko mani di Jesus sa vevi to kakal po makinangaw do sa himbahan do boss kadazan daw nung subap na daw ko isa diti tumunay ko Om kanong kinangaw tako iti tohu hozo tovi matak diti ababazan na tako daw nung subap diti hozo mantadi mo ini simin kakadazan bay no Sutanon hozo mentadi Cosmas Chin Polotiono Om nagi hozo mentadi Elizabeth Apollonius Uhano Tano dino dari tipe di gisam niti Ababazan kita ngaw do hozo ngavi di no tip di town si zam ngapadan tapi naik ko Om ongo bago dia so ababazan mga di tida tikit tanaw ko iso Katimpun jam ko 2 tahun 4 minit do nung suvap Gisam jam ko vahu tahun 4 minit do nung suvap tak payhan dia zo ikut pa jam ka vahu tong pad minit do nang sebab om ongo dia zo iti abal tenibo ama hapas po iti tahu hozo do no tip di ton si zam nga pada nam kanong kinong ta ko iti tahu hozo tovi mentak da babazan nam kinong iti hozo nga vi do no tip di ton si zam nga pada

Nakotay mo ang lalakitan tawaw, doduvo grander, baga, kavavagu, maza, kapo, puvan, kigatang, tungapod, lizong, linggit. Ina na po nga kapavakas tang azan kapanayanan kargo, om nagi kano di manang kitapong o lalakitan diti sa bagi susuangon maritim tagazo itisan kahisaon sabah. Lamay kapatid po na nakren kapavago diti pinayamagon di Vozon Montili Datusri Panglima Haji Haji Jinor. Paguhuy ni no, dahil boboson di sino, nabos di Datu Haji Hajiji, duduva kren na kumoy na po nga pisosomo kapobu, kapuhabusan kalaja, kaposikap timpu tumug o kapal o mangwang timpu magandad. Namot din na boss di Panikon Surya Capital Holdings Berhad Datu Sri Panglima Abdurrahman Dahlan kapo puvan tungo pod lizong linggit na po din nga kapo kita tangungan timpu tahay do Surya Capital. Mantak mamaganap na lalakitan tawaw miyampay kaumatan di daon kamabago ikano mamano kapo kionuan pinagangan doy timpu di homikot. Nabos di sino kiguno tangungan do lalakitan tawaw manakadong pinagangan kapagatan pumunan om nagi pionitan bogizan itisan kohisaon saba. Kalamazan ko basanan som pamagunan tawaw FCAT kapavakas tanggungan no uvang tawaw sabagi ti koton katambuhuzan ko basanan dikivak vakasan om mokongo. Om nagi nakasuang na ginavo na tutumambuhoy suang pagun om nagi habus pagun. Nabos di Vozon Montili Datu Sri Panglima

katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi na mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano raho onsoy batikin, ika puno amatik. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon. Itaway interang pembulis saya.

dakana lili ahalulum am asusungkor rarondo ambokon sinopono pangkakalitang taka ika ihondo ang ibitritaka ang susuai kansa nangapura oro kebangsaan intoramon ra RTM temans.

Om kagulik kawagum yung pedo LP. Rob LP na si kasalimbahan to. Mantok na kayo masin pamanahon babay nanti papanood at karita. Ampo si ko. Ito, minamili ti kasalimbahan dot ang mga malot tindalanan na kayo. Nasan rulan-rulan to ko. Anuro om sang araw-araw. Iti hid FB o kita ko tambalo to ko Rina Williana kapisa na ang tatuwang nakapaguluh minipon wow iti hid kasalimbahan to ko di nag-i-vitalis balok ay daulin gunta kadawasan ng tatuwang tapi na DJ man siya ng tambalo at magkikinaw sa Sabah VFM malansan ng ulidas kasari nga ito ko ka pausik ko itong pinay daulin kada de kalihuay naman hak trohian taka like tika salimbahan miti lombus in FB om nagihitihit de TikTok am suay keri kanu nagi dot nri papailang tika share mamisa kawagusin ding peranghan ko kumada kayo ada manta di Clarice John Mata ampa susutil haro tolu sinding kalangadan di manku paunio mantok pemalis di seginawa dah damat dati dat nugeri hara dati it makan lagi embah harapan dat pengompot dat mamabuk kaya kabun ko sang kuro manta di Patricia Subal Sutanan dat pologos aku dika di Airin Milda Majudi om nagi joget joget toko kagum sampai joget keramaian di Inggu Sam ikut selimbahan berus disun sebab FM senang kepiara.

Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundo ang kapangunkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha ang manamong rontob kolesterol.

Kaguli ka wagom pa dahil birapel pinusik ka sa limbahan to ko sa limbahan bros. Dusunid sa Baha VFM jam ko siya 40 minuto tutuwang. Aung po si ko, kumano ka sana ni Pentanod ka sa limbahan niti, kampay na si Daya Hiloid Pahang. Iay ni, ung kiasa Johari SG. Ili, sa gumo tambala to konti sa pito nga hiti. Idingki alunting nga kita kong lagi. Kung si ko, dingki. Ang paguluh dati lambusan tako pagiruman, narahian akod pa iloh diti koyuan natawan tayo kapengatan. Tangus meninggorod buntok paguntok o ipinalabos na kopisan Meteorology Malaysia di jam kawalu. 5:05 minit tatuang di bayna, katolu tulan kawalu 2:06. Amin pagun sabah na pang kapo kapampay dat watas sandakan. Kita ako na pang miagal patatongkop e watas sandakan na palabusan dat kapengatan tongos mo ni garo dito. Damo dila id ko yun ang disway, miagal at sanong-sanong at ko yun. Kapengatan tongos mo ni garo dito dito nga ko girat ko sa agisam jam ko isa misusuab-suab kapatulan ko walo doon na ribu doon hapodom onom. Kita ko muna kapang hitihid hitin TikTok. Pansi ko minay pangambalot minay umbaya da hitin TikTok muna. Tutarimo da monokodong tika salimbahan. Mary Ann nagi hitihid FB Berta Binsu Kle Ignatius Inensi Lian Saipo Isaleh Banat Lorina James kapisanan tutung di JLP.

Di hasil kita mod bayi na musim rumah sam ka nambog yakin na yun na dealerin na tu rumah sam ka piyo itikus ga sabon kawisan na anda tuang itikus ga sabon Florida la sabam Laurentius nga hiti nagi kawisan na anda tuang kumadya oh kadimirin kawisan na anda tuang tisan na tambalo titid FB tabi lang adam tupus pipabasan nagi labi-labi DJ papano kerajaan tuang bayi na ka Sinding patilamus, lihisan ka kayo, miyampay duo sinding, tusakam kalibambang di LC James, utonan ko po siyon di Apay, Andrew Poninting.

Ramharwa kon kinainan dati di masam-rasam. Magal na hilaid kebi, watas kebi kadi bibi close. Masam-rasam hitid watas kebi tidi jega. Ka nagikapilaan man tadi arman niti, no? Harot wakon kinainan dit lumuyod na kadaw. Bam. Muntok na kayo di sana bang? Sangintang-intang to ko. Bah, tilumbus at ako dahot makinang o zinding. Dua sining baranghan ko katumbaya ay no doho manta di akimin baranting sutanan mamuhobo di Elika Pojin.

Bajet organik dopo nga bajet standar dito gumunutrian kagunan tagayo tatanaman. Bajet organik dopo nga taramasan mamaguna kinadat piasaw sawit, kinutuan, omkawan, dito agayo balanja. So ikaw astanong kumatatanaman, bajet organik nga kauhop nagit manamong katamahan kayo nun pasarili.

0: Kita tahu Wilson Leon hiti nagid may pagambalot ang saipa. Kita ko tumatambalot ako di hit pentanod ko sa limbahan tatu ang bayna. Amin hoti Wilson Leon nuno ababayan ba na ti DJ kadaw. Abayan na po nga paposusoy kasarahan tabi na eh. Nung haroha kasarahan na kayo kanod at maramot na hiti konti kusung walu-walu turu isa duo limo siyam isa. Megal kita kod harap pamalahuan balay ta kod maramit. Halo, kumusta nang tuang? Aduh. Iho nga nakapagag. Orwal gaya hilad talinga rat. Amor, may taka ramita ko. Halo, kumusta nang tuang?
1: Halo, kumusta nang tuang ko man dia di DJL ke.
0: Kopi sa nang tuang tu pinay tampulan. Ano kabar tuang pena?
1: Ay, sihat teman-teman di.
0: Nah, dan kogulian dat mantan nendah.
1: Ayo, pengen dap mendap nanti. Ah, ya nak naik wen wen. Ah, gua semin naik tu dia LP. Malahi ngaku lepas di.
0: Aku mau malahi ngatinan nat amulak pagi naik.
1: Ami kana buka pia.
0: Baham, nanti pasusian nanti tuang bena.
1: Haro na po susiyan ko tibay na nakorong ko kugadit kahit kasarahan di Tomas. Di Tomas kan tayo di minggo di nakatalib di padaw ko isod. Tal dat omen da lantop. Nga, ako ni ko lantop na kang po di nga singob kadahid. Ipangano da kara.
0: Oh.
1: Na kadang-kadang imatid mamon saya edit tinggau blid panganud palano.
0: Ang kanu gya kapya.
1: Ay kanu mati gya kapya. Mamon saya na tinggau bam. Mana pasay ta dahirid isuangit round the way nga ngan kapya di palano di laid pa agum papalano.
0: Oh, ba.
1: Nga iti na po at susiyan ko tibay na kahit imulahin ko gyat kahit inapagyadilaid po ito gumo pakapyakara nga at ang kiyadaan na po nun na kumot na pagyanan na marangkat na ngayon itong aparay na papuli na duwala haro na po na hot kahit ang walwalo dit ang igitan magalat tanga kupang-kupang dat luang tanga itong kubasanan dit ang mulahing gadid harahi songgol-songgolan dat tanamon na patay dan na maana po ay igitan niya rin at muli may panarwangi karaanan na dat itsulap na na at ang tiyadaan na tulong na Nuno na po hara dahil sulap di na ay sa natalo. Ako na kon po hit luwang yato. Kahit kagaratan ko pwede kara nga. Oo, oh, ay sa na pan na tanaman na taon na tabantal na aka na di jago. Ay kara. Nga, ina po hit palahin ko. Tapa ko nila edam. Balak ko na bumunsay na singkaw kanit pa ko. Ang pumusay na siya dat it lantop ng kahit kurang lebih dat ang duo kapodom dua kaki sukatan dit kayo daman do pumusay dat lantop na kon bati kayo dat ang agahan ganit man Siyo, DJ, kaukulaan ako.
0: Dadaon, dasunyan, naging na.
1: Ah, naging ba? Ay, ikayo di tangaga, ti manom. Manom po nun na, kagasay nga, ito ay di tangaparay, kagasaan na po tangaw, ang akon katuway, ako ko, tedi kara, Yeah. Onse panan na lanta po. Managin na kue dat tapol iti hiritsuang di lantop di, itapol na parin, agumuan gadit, kahit mga tap dit, mga gikdi pare di, mana na atapay ituhan, ituham yam, agumu na na hat, kahit tapol li hirit dana, madihun, tunitang na tapol na pangatapan ditang malahing dit, pare dit, ituham dit, pare dit, wen na papasanga it lantok diham suangan di tapol inapon na hit it luong peka jagung dat pangupan nga pasalomon na hiri salom pangupuhan pa na kahit luong it pangupan di agumugumu manu pasasado na hirid itana isuang dit lantopom manu ginaundo ilantop dihom unda na po nun nahom man lumbagatay dat watuh dit ang agaya supaya kay do ikara na kasuang kahit karikot na po na ikara dit mga hirid sulapom na gulo na dikara suang it lantop di nga kahit an karikot na pa nito gumu nga gumu na na sumuang dit lantop di maghihum dit ito nga linsa-linsa di jagung minsu kay na nahit karadid gumu na hit suang abantalan na nahit jagung na sanginan na hirisalam nga mana na pagyoho di karangan na akas na nahit lantop di nga ating kauban na po ikara. Nakumbala kapit mula hingkod walo atinan nakasuang di lantop daw hom. Kahit kata nalat karabay na ila nalat mangungumpadan kalipa pa ako man daw di suhako dit barambang it sumbiling lalay sanam it barambang ay ontok ikara na suhakon
0: milay mangilag
1: milay mangilag atok ay susamatin mo manansak na natin isuang piya nga kasi kapikarad munda et ko mundalit nga mantan sa ko di barambang ay, kura-kura malad. Suangan dila kurulo kada gumo gahit kurulo dit. Kahit pare dit pinagawagi kanam. Ngay, namati dit, bapak ko di. Angay na pangano di kurulo ham. Ngay na, pasuanga dit. Kahit lantop nga. O bulat na gidhirid. Suangit kurulo ham. Undatan na di kara dit. Papasuangit kurlo. Ay aso sa ano papasuang to. Upan. Yung natundat ni karay kurlo. Ngayon po aswangam. Kapalo na matidi hilantop di eh. May na matidit. Bapa ko dito today kurlo nga to. Katukura-kura kinarakitan din. Umbal-umbal na pamatid. Itapuy din. Ay, nakarakit eh, kurulo di suang nilantap nga. Atok-atok asya na, ano kung mati nagyari kara, at pagkurit na mati kara.
0: Mm-hmm.
1: Suang nilantap nun. Ay, pagkali, sa alay dam, kapwano na di, lantap di, tapoy nga. Kapatay nga, eh, nabagay kara. Di, mga pagkali, susami nanunuh di karan. Sang nuradit, pay kara din nang tunuan din. No, uhi, kuruloh dat. Pain suang nilang to.
0: Sang nuradit yeah. Okay.
1: Pauradit po, itang kara din. Nga, paswang nga lit. Papa ko lit, wakid di hom. Nga, sanda tayo dahibang hom, kukikisay din. Diya, katabu kayo. Amo ako na narugim, naman sa edilantop kam, diya. Pauli ay na di hom. Ay hom masimak gadit di kanasat. Ay asadap mati karak di lain po di mengakan pagkara. Nga ha, ako na gadit makakan yung karak di dunot. Tu nakatano daw ga ma.
0: Andas gamit. Ha, na di mengakan dat naudan. Kan.
1: naudan pedang nga. San saganok na pa it. Pabuli na pala kanon nga. Mga santagani da.
0: Mangamos ka.
1: Mangamos ka mos.
0: Ba, ba, mos ko ko dia.
1: Ba, may ganda pa.
0: Pahin na ka na.
1: Okay, na ka na
0: diya. Mos ko ko madi tapi na itang pulan. Am harahit minuhat i hadi tambalet ko i Naila, Naila Crystal. Iupos kadaw nunugya kamoyan na lantob yo ka tumano na pa dit susuyan dit ang kambalutan lantob na pati nga bangkala e ba it iadot nugyari it manuan sa'yo panangkurong nakara teka nunun na pa ba Baham isa pa pamalawan paglulod at makinang auto ka sinding ka. Hello, kamusta na tutuwang?
2: Hello, JJ.
0: Hello, sa iti bayna.
2: Tomas, iti ka na bayna.
0: Naha, ito mas na bayna. Baham pa susuya na lantab bidya ka daw, kasuhay na tidya.
2: Suhay, takuri ti daw nga. Parang ako kapisari ka di... Inom. Sapa, ikaw may lit. Parang ako nga lantap kasi masal siya nga hindi na pumasili na pa dahil dito yung suhay mo si Kaminda lantap ang suhay ko may nitang pulang itinog eh. Nga isayop ito nga nakano hindi na pa ikaw may nitang pulang itinog nga si Kaminda itong kakubirid eh.
0: Oh, panangkob kay?
2: Oh, itong kakub mga randirid di kano pala nung pwede nga at ilo, itanay din nga Sarita na matidang alay ni Ejid. Ako'y makailang mamansay lang nga. Alam mo, ako na di sarita dito pa ako. Suwahit yung kakubong. Suwahit. Harakat siya. Napaycommend that kakub nga. Itong may kuwatahan mo ka. Itong mapawos.
0: Mm-hmm. Miss Waisay, not that pamansay bandakan at iriri at kamayan niya at pamagambit at itong dupot-dupot.
2: Misha, ay kakaano nga rin.
0: Mm-hmm.
2: Na-recommend dito pa ko. Dahil lang top na sirad ko pwede at walay-walay pang masahid eh.
0: Oh.
2: Dito pa ko.
0: Yadi walay pang masahid kay?
2: Oh, yadi walay-walay nga ang koro, ma. Ako may ako na kay Lula. Kailan na, hindi ako tapako ni kamalan ko.
0: Asa nagyatang kubanta ka din nanda, ya?
2: Ay, sa kanya, di ba yun nga, eh, baby.
0: Ba, may maso siya ay dadat kasarahan?
2: Saka na pa ba yun, eh, baby, nga, ano ka daw, bala ni tinasarita, ay tambalot pa din. Napa, pati na, ay tambalot tayo din. Mano na yun dahil pakaradabit. Hila ko sa sasam. Pangapasalam panimbak na sa dahil wide. Pakas na dahil mando. Yoga ko ako igyam. Mando nga. Inumigyam. Arim ninyo. Mga isa dilad daan. Para din. Awayan na. Hindi sarita. Ako ni Mando. Eh, kisada. Nakulo pa ang lahat ng Landor at kakuda sa makikiyadi. So, ang ito walihan na sa kuda ko ang para ng kaluran tayo. Landor. Kisada. Ay, matilang nga. Ay, matiyang nga gaya sa dalyo. Dahil, sawa pa nga gaya sa dalyo. So, kung natikukot, siti na pong man ka mo nga gaya dito yung puno nga pinapagyahitig kinayanan na sa dati nga suminambong gaya lang poris ang inumatidadi poris kahit ito yung magayon mo ito sa dati nga, awit, ditulong dit, kabun da forest iti, forest ko dahil iti digulipan siya. Pahing ka kadiman doon, may tiyak sa retire ka. Retire ko dyan doon kang po. Isang nat, magayon mo ito sa dati lang, sa walid, lom, ikukup ka pa din natin ay titi nga isarayo di ala ko may nakukutiti ka di siya sila no di lang daw ang ilam so napagsaw alam ang alam na ti ito ka pinukutan ka ka ko daw rin din nagadaw pero wataw inom para di po ayaw nyo no dalig din na ayaw di ba nyo no pero wataw inom nagadaw ka di kayo mo isala ka. Ha? Kumbal ko yung dilo, ipuris ko ka lang ulit. Kaya ay pukisa daom. O di ay tulun ka di mandurong. Kapanday nga, bigyan tumulok ka nga. O kan kumatulok ihad. O nga nga yung manimbak ka lang ulit. Baka di aliti, may pamana, dirig.
0: Eh na boy, may pamana.
2: Bisa wali na yung tulip na mo. Nahal na pa matitipin ako ba't tulip na. May waigam. Kala din ako, tangad jam nga. Ano pa katinda nga patay na matika din nga lo. Ang palo yun na pag isa wali adit ko lapan am. Pero duwa tulip na. Wali am. Tudwa balas nam, kahawi yalay siya matuloy nam. So, nabibigiliran ka diman. Alam pa kung nabibigil ko tudwa balas ka diman doon nga. So, kung sa dada tagayod. At labi ka pong langan na. Alawa, may sada ka diman doon. Eh, nga makukumindas. Sada amas ka diman doon. At pasilaw ka daw nga alawa kamad ka. Hindi na di man kugusahan manimbak ka di mandor nga. Amo orikot na manimbak let. Pasiyawi am. Usaha ako na digis am let. Nakasaralam ka di mandor am ako din ako purimon let. Timbakon ko nga ay orikot ka di mandor. Usaha. Napalit ako na di ka di mandor. Pwede.
0: Oho.
2: Kaswang ako din, aribaw na di wahid ka, kadimando. Aribaw na di wahid isang pa di, paling naralam pa di, di silig kinakoyan ko, isang pagtawak ka. Kumutok, sala na pa di, nakon ko kudi-kudi kadimando, silo at ulihan di sala, kahilo ang ulihan di, sala di ka silo, nga ako, ma, ako naman din nakita na ko, sorry ko, kahilo ka. Timbak ako na didisala ka di mandor nga ipakuhaan ko na pag-iadit sa dada timbak ko ka di mandor nga minangag ko sa pigtali sa daon isa to timbak kong po silhon ko diri kabangam tuwa na nga po detinanda sa dangan ko sariradadad kakodam mga ba, kung di ka di mandor ako, kung di ka kung nagkumuli ka, araw ko, di rumusin ka daw ito. So, kitin ako, sabihit. Kung may handa ko ko sa buhaya, hindi nga. Kung patayin ng bayna, kaligin ako. Kung kumuli ako, di ka di mandor ako. Di ka tinig ka. At itangan ko, di hirid. Hirid. Ang tadan ko, hirid, di ba kong lit? Aralong tamad ka. Pero nga pa di isirid. Idaw iwan ko. Anong sarayo. Asa na di ko labusan na hindi. Di saralong natana ka. Bao na madiwaid bello ka di mandor. Mga kung na di sulak-sulak ka di mandor nga gasyan pa dito. At di waigam. Tinungan kung ito di nga sangkuro. kan kung hindi tuminaham ang paladilubang dahilan lang na dadaan ko ngayahan ko kang kung kung sa raw ako nakago kalimando ngayon kung hindi awayadilan lang arang nga lubang ang kasuwang ako hindi pa mong nakukutakway nga ito nang nagkapatay ay binaw kong aral binaw kong nihad kalimando kung hindi na nihad ya siya ito nang mga kaginaw kong ang tangay ko dito, ang mga dinando rin, kulampat na di ka.
3: Mm-hmm.
2: So, matay na ma. Matay na pa matibay na pa ang dinando. Ay ko na, hindi ko pia di. Paguli ay ko na, hindi ko pia di ka dinando rin. Kasulakay. Kasulakay ko na, hindi ko pia di. Talo po. Kung hindi ka pinturus-turus ko ang iba kung hindi ka ralang medyo. Nga, kukulang ang
0: Mm-hmm. Siyo, ano putut? Ko putut ya di. Apa ko roh? Kanud maramot ka ako tapin ay. Baham ka na kinangkot ako pa sinding diti paggaraso ginawa di usup banaway so tonon dat ay sokurhang modop di ambrus mo di.

0: walu tolu isa tolu. Yateng ed kusung isa duo siam isa walu duo duo kusung onom am nagi ilenli. E kusung isa onom walu isa siam kusung walu siam limo. Ada kali hai lebih-lebih kopiah mentok nak kayu id pasal sarili dat mukim tenggilan. Teka id harap kau tamu betu kampap negi tamu hat kempen nila. Pamulahan betul lambu selalu kau bisa nanda tatuang.
1: Halo.
0: Halo, kau bisa nanda tatuang tempinai.
1: Oh, bisa nanda negi tatuang nika tempinai. Kau nak kabar nu?
0: Tu, kau mau senang tu mati dia. Iya, nanti.
1: Ya. Iset tahuam nanu.
0: E Paulus.
1: Ay.
0: E Petrus.
1: Atap. Tumok na. Awarit mo.
0: Natanduan niya. Ya.
1: Mili na ba? Iwa pangunyan yan. Pasalan. Ano beca it amayan it manok kam ayam.
0: Manok kam ayam? Nuno gya.
1: Ano beca? Ano beca di?
0: Nama tu pamarait na?
1: Misalnya madiri pangarait kapian din memang kan ulang lebih menana misalnya aku dia wadah kalitan daw.
0: Tak ya?
1: Amin na pang kalitan daw na ni na pang ayam na pengilawan na kampung ni na pang ayam na pengilawan na Melayu.
0: Oh.
1: Memang isi menyari maknya.
0: Oh, isoy.
1: Apa nai nong bingung ya.
0: Iri-iri dat kasapak dat misup ya.
1: Ya dinar ni.
0: Paham harap pesusian dat tetong ba na?
1: Iwana pesusian lalu lain aku dinar lah.
0: Bah, main itu kemana po?
1: Pasalin minay kawin ni takalianam ni minggu nakatalin minay am.
0: Nda am minay ko pa kawin?
1: Minay kawin nan in anak sepupu ko ba ni?
0: Nda, oh, minay ako kawin kanog ya?
1: Oh, minay ko itang kawin.
0: Oh,
1: anak sepupu ko. Nakainuminom. Asa, hindi na napalin. Unin na ulin. Lamin na tulun na eh. Sila ka.
0: Ade?
1: Aso, ang lamin na tulun. Ah, lala.
0: Naumbal-umbal na natin po nda?
1: Yali na li. Music. Wang tasun naman. Isuang mo. Wasup. Wow, mong katang tasun. Music pom papasik na di sa unang nang maling usaya di am oy kaman no pakayan nunda kasi am pangunin mitang na bayal di lamin ko sandiri sa puy takitaw na inangon no pwede mo rasin itunan nina bayal di yun ang pia di sa kurakatun na oh honda palin na kanta na kasang tunan lamin ay ginaw kagara-gara pasanam minay panginom
0: ade
1: ini nan ini nak kesalahan ini tanau ni minggu lal ini serali minggu nak kandalim. Gara-gara pasal minum no boy.
0: Bam ubah basanan pun dah.
1: Kan benar. Ini nak kesalahan pun deh.
0: Bahasiko.
1: Ba. Okay.
0: Enak kan? Apalit gay. Awan mengurudit kokot di duku nga kadaid bobog di sangano. Halo, kamsa nanto tuang.
2: Halo, Dede. Apa aku nebutut di tino na kreditku?
0: Oh, naga kung nagyad na uyan na kredit ya. Bahom apa tay ni ba nakanta?
2: Putan ko pun daw ni ba no bore. Iri na pa Dede di nga. Adi mandurum to lopo kuno madi ko pi di. Mai kuno didi ko pi kalau pun seminar alum lek pasar batai kuno pedi kadi mandur mati lah kangku di mana Melayu kuno di kadi mandur hidup kangku kalau pun kuno topo sih di kepiak kadi mandur lek seminar alum aku di kepiak di batung di saralung medium padar nadi mas 5 minit ku moyog kadi mandur nggak kuriman ay ko din na kaindisan kadimandur turang ako ko di kadimandur kuminuyangog na katindala tulo ko nga hiriyong-hiri di ko pwede tinalapan ko ipunom to kaya sinungurang mo ka di ko pwede milin

0: Dili ito nga tambalot ko ka daw pagaway naging awiri ka daw daw. Huminagdalap niya, ang kong, ah, buli, nagtumula pamilin to, adi pamilin ang aranid diya, di ba? Ah, buli, ano ka piyad tumula po eh? Adi di alam, mag-meeting-meeting na daddy, ako na pala, adi, di ka tindala sa mga siya, mapukula pa nam, nakabuking na di dahi ko ed, karita dat, may na daddy panginjam la karita dat, pajabat dat mo hilad ko tabulid ni pangalaw di bupa. Ipagtatalap. Kadi di alam, mirakira ka ko na. Di di am, ama ako matin na sarita di alam, gisam gisam iti ka di mandor. Iyan, di sinaritaan ko. Ako matin na sarita iti, maray di mga muhat dat. Lingkura ko piya ko di le saralo me di. At nadidiwa ko na itong apusahanam. Mayagla, yagyad, mga gusad sada. Kahang ko na po, maan ko sarita nga. Irada tayo la itong bayanom. Ako di mami na nari, tadi ka di mando rede diem. Iyan na saritaan ko ti ka. Ako buka-buka na po sarita rede diem nga. Inapagyadihilaw ko po. Ed kuko, let kumarajadi guloom. Tumarining ako na po mga pintalap na pintak na po dariming nga tumarining ako na po mga pintalap rin di sandawahid na mao kakagyam mo na rinin na tinahan na po yung saralong lihilid wahid ba di nga kadimando to kadakati basa-basa mga pintalap dahil pintak na matidat sila igalap nga tampahan ka matidigalap kadimando rin. Pero siya, ayaw ko dito, di maha ko na dito, minangagisa mo mlem. Hindi na kasasarita ako ba dito, nakabuka-buka sarita di mando rin siya. Ila, nadilat. Asar, o ko dito bayan ng mikuha, langalan ako di mando rin ba dito. Wala, hindi di kaya. Ikakahan, pakakalit ulit, pinambalo-balo tayo dito.
1: Mabang si ko kumadya.
0: Ngara, wagal nung po.
1: Oh, hinak na. No, no pupusan kasi ya. Bapon si ko. Charles Lajinan kapsa nang tatuang hiti di FB minay pon wow. Kapsa nang tatuang kadaw kumana gi dot. Kapsa nang tatuang di jam to kombolutan magkinango ka ba. Kasalimbahan pros dusun na senang kapya kadaw. Imunah kapang hiti nagi kapsa nang tatuang di JLP. Kapsa nang pendalan karaja kadaw. Imunah kapang. Mentong aku na pon live ti da FB. Aw kita komen ku TikTok kadaw. Baham isa pa malahan kan to pagulo dot pupusan isa pa di hatumbay to kad maramit malahan. Hello, kapisanan to tuang.
2: Sinangan Pinay.
1: Kopi sinangan to Pinay kalian. Ya,
2: kami ti bay na.
1: Ing corona.
2: Sunong sunong titi.
1: Rumah sam kay.
2: Amo laso amo sa gitu Pinay.
1: Baham may na pasusuya.
2: Ya, kopi ya. Ay targay boras ko di gulo dit. Pipirahat na tunda ko it. Kasarahan ko dit. May tanod ay gagamas ay may tanod at may talon kami maan ko lupat isa ti gulo na ko kapya sarita dit malahing imalahing-lahing ay mag-isarita ito dit para sina na igaho yung aran sinapang parinta man mga yan kayo pontitis dit yung gulo na karumba di ba yung utak napisak kabait pinisakan na kabait.
1: Oh.
2: Kabait kaya pa ni Tidilay, napaharahad. Gumana man kay kabait nila. Papuya ka gudoy kabait daw nga. Tok, bayang utan ka katan. Pintagwa nga ka bayang utan. No, hindi kami na bayang utan nga ko.
1: Oh, bayang utan.
2: Ay, sa, malahing na, manusuid, gahoy na karumban, pinisakan, kabait, pinisakan na titiham. Po puyo kaguli kabayit daw nga. To, kumpintar nga kabayang utan kam. Imatuy tamir, rogan, put, jean. Mungkin i-jean kamayan ko rin. Isusuyan ko di.
1: Oh. Ako nagyan huwag tam akura-kura kapi ah.
2: Jadi, nasusuy ko na wakan ni Gulo rin. Nga ako sa insan, kakita, tulon suwain hat, kakita ham, karuba, tulok ningan had ngin pakitana.
1: Oh, haro kasi tulok kay.
2: I susui harga susui an ko ni golu di. Na. Pasusurian ko ni kagutit paimpunan at guas di gulu at susui mulahing susui ngin mulahing lahing am et insan di tadaw di ah mo na ko wala sinala to. Oh, kita nga anak nga itong ako sa'yo. Iho na ngayon, araw luwa sinakis na pangit. Iho na ngayon, koli ako may sikul. Ang atan ako may talon. May, ah, no, korela to. Iho ngayon, ang atay mo. Kita nga anak ko sa'yo. Jadi, ay, ang oh, kaya gatulok dit. It, suang talon na, ibakas. Tanil lungyan ka. Ay, nga adi arubaan, ay di arubaan to, ah, pengkureta arubaan, napasaan na di sinanid, arangaw pinay.
1: Oh, arangaw.
2: Pasaan na di hain, na ako sa ka, ah, pengkureta ito, ngayon ko, kita siya tumulag, napasaan to siya di, ka pengkureta pa yung sinanid ito, may nagin siya, di, timba ka itong bulag wala gidi ini humani tagaya tulok ay oh patut kana kangkod na ka ina pa dirit kinayanan ni nga adiw adi mamanawit mana adi mamanawit sinad bumang insado puro madila to tumbulag ni di man kangko ay karoho ko sarita dit it daan da dit wani opisa kay lampung nakarumba bayangutan kang kundi hiri somok di kinenan hiri pancararayan di nga ini kinenan di taon 69 ka taon 70 serta di krokoro kundiri ay di sarohon kundiri pikunikan pisambungan kundiri pisantuman kundiri serta serta kay nga kundi yan mundo sih sinakdi mo ngay rumba kaguli bayangutan ni kinenan to. Ah, di, may pag-ihom ni tagaya tulok na, tumbulag din nga, pakapungan na, irima, so sabap di sinadid. Ay, ah, di, may suwang kagod, ah, di, mamang pamanaw nga, panimbak na, di, tumbulag, di, narosyan, ima, di kasaraw rin, bayang utan ni sinadid to, nakarubaan ni Jean, kitatuwag naman, pisakayaw kabay to. Kundi ka, itambol ako dito nga, punay-punay, di man sa timba ka, baham, aswayan ako dito, musahor ako dito, hindi sina dito, magangat doon, may pamagusan tagay ito lang, tambol ako dito, makangat, saraw ko nga, inakasarahan ko, minandos si Haro, saraw, iho ngayon, ang atay among isang ulo na, magangat doon, mandos si Hinakagod, mamanaw, tambol ako dito nga, mansi, pasantay manimbak, ay, Rosian kang matug karubak dit bayang utan na sarose di sorohan ko dit dendo nga iri sabab di sina dit mina mina manaw nga panimbak lagi tong bulag at harapon gasi ka soro ko
1: pinanguyong tamad kan ta ba
2: nga akon ka kay loh kun tuju saro ko di iri mas tujuan di siya dit may pagihum akatamad sa ngulun may pagkat ay katamam kun da kay ripakan nga ina pwede kinainan ni susuri nga ni tulung nga pasamok na dihirin dapan hirin di dapan napan hari harapon sa rantay naman tayo dihirin i pinangimangan pinangimangan siya tumulag siya ay madi na ano hitamulag dat ay di na pinalagos di pinalagos di tayo din himam
1: pinangundara siya tamad siya kanta
2: pag ang ato si dami nuli masakaraw ko din manampungan umalis sa bapit kaya di kasarok ka iri himan na si bayang utan na saro di saro ko di ay mayo minano si nga saroan ko sa
1: iri na kanta po na si
2: iri nakasarahan ko sabab-sabab di mangirad di
1: oh tamadan kay
2: tamadan nga ako karati nga abaras mga ako ama di alojik na tayo di na ano wa nimba ka iho di nga saro ko sa mga nga iri pakunikan ko naging sarita ko di gulo itikan sarahan sa roko.
1: Bahan po si ko.
2: Irina, pinahirina.
1: Bahan po si ko kumadya.
2: Mengal.
1: Hina ka na. Ang po si ko kumade tapinay kaliyon, pinapasusuyam ka na.

0: Amisan pemuntok rokok kakal pentanud kesalimbahan iti penrongo dot radio penrongo dot dot nugari di RTM klik teka pentanud kesalimbahan iti maya ada estro maya ada FB maya ada TikTok posiko kumana ketesanan Paulinus Gion kabisanan tatuang kaya raka kudno korongo kasarahan iti no kada gamad naok na palid rinikot daminuli pambalkan te Paulinus kada na palid harap tuh pasan tambah itu kan deh balai tekan makin ngoti pasan di saya pasan di kok papa susui i tambah itu kan deh
1: ada je senang tetuang eh asal gitu deh deji kumasam sang yak-yak pula manuk kukadaw kukadil manuk itu sang yak-yak ang kudatut harap pun biawa akhirnya mi pangakan kan tidak ngayak pun yang tangan nangalanda dah hudi gua semangga ke ngayak pun buuyung nga dah hudi pakai hudi di tanah lun iho baca jalin aku bit manha kukudad kesarahan kudit tadaw bayna di kesuabot dat sarahan ko ng pati nga nalipon ko di angkal ko ba di pukulima pa to, pasikan ko na pukulima to eh nindaho ako akong napasika daw oh ikan ko pasikay ko na panalipon ko di pukulima labi la isang buto na daw dahi nakakanta ko matititang kilamay ka daw ada nung kukurla kaya ito nakakatang sila maikan ko niyak badadi sa bunga ako nung purimanan nakatang sila maikan kodot agakadaan ko kan pakiwasa ko kan nakakakata di dang pakiwasa badadi ako di napatay tang sila maikan ang ay kago kukata iti di yakad kutisa ka harong haya ko natahundo ka daw na man ko di ano e patua la de to bat ako ni kuluno ko pa nakakatang kirama e ako di pulang patis tanga ka miha na po man na masik do nga ngangam di pukul pulima kan to di ako ano pulima ako nakakatang kirama e ka dahil siya ako so kung di din e pagano dito at tapayasa anong nakatako ino gua sa tapayas eh tua ino yung papulot do papili ho ka na po di lad nakakatatang kilamay at nung timang lani tinan manasa ba ako oh pututok na po di babara santa ngayon po lo aray malaho din natat ka telepon naik ko na didid ada wadang di muka kurang ada kala gakad ni dah aku mai sandang ada lah di kau si kau dia tu gumu tu nana kada patua ke main tu batu tak katang kilamai ka ni sain ko dak ko tang katang kilamai ka tang tu lani tu mai ko no podit ko tu tak payas ni rere na do di kesalahan pasusuyon ko dia ben eh digit
0: Bambung sih kok rumah di Jalina. Bahkan hati lembus aku makin aku sinding, sinding hati lembus malat salat kok. Pinempatan di sami kundahal lemi kalin sujana la simon nage sultanan dat isa sinding alam bayad. Mantadi Kiki Fatihah no simpan. Eka selimahan berusaha sebab FM senang kepihak.

Mulok papituangan, jam ko pada misa, talon ha pada misa, minit na kita to. Di Tadabay na, Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minanang kabayahan kumada insanan kontingen Malaysia mantad na da sunduan. Manoki sahab, nangayan di kondos kapiyo, ipinakitanan dead spot ko manual Glasgow 2000 dun ho pada manom. Maya da sinuratan dead Facebook di Bayna. Minanang konsikaw nagisiyo kumadi tanga kapatarining opisor tinimungan sa kodung minsan ang right Malaysia terimo dot muna kodung kinalantayon dot contingent pogun. Malaysia minamupus na campaign id spot Commonwealth Glasgow 2000 dun po naman ang miyampid na ngayon dit o sonong kapiya sa ira dit nakanad walo middle amas tolu pirok am limohot gangsa patilang mo sinan ako indikaw dat ko yunan teka tang kohopod dat tinsanan. Karena kita ngatakan sinding dito tupus pakitanan nga pagulo dila kita ngatakan pahat sinding pinatamad montok dot tadaw kabansaan.

Majakong Majuna, kapsan ang tatuang kumadya, majakong nukabar. Amnagi i Chigu Linus, ikulamat. Ayo tong nga kita ko dito, no? O si ko. Nakumbaya ka sa'yo, dahit ihid kasalimbahan tako. Maya dat pero roman dito, nagiti, hadit. TikTok, amnagi hitin FB.

makita ko'y kondoring, makiunih do sinding, nuluh rugading. Mantadi madin anak. Marat ko'y mintong datino, tapi na enong. Pasiwatan tu asad pengulud do tutuang bayna, sinding pati lembos kana kinangot ko tonudon pasan malahing de priska lakun sutanan ako insan ponindual ginawa no di Gustin Agoye.

Vamos siguro kayo kakalpo dahil manahak tarhiyante ka tap-tap, like-like di kasalimahan may tilambos maya da FBM mo naging maya di TikTok. Mantok dit ako kano dahil manahak tarhiyan na galipin rong oda radio di ka RTM Click di ka Astro. Vamos siguro naging ito kakalpo dahil pintanod kasalimahan diti. Harhiyan ko pa ilatit pangilaan ko yung tawan muntok pagunta ko na suab kapat tulan ko walo doon na ribu doon na po ng onom doon kasuaban rumasamid pira-pira ko yun nun doon sa depon tangos maninggaro did pira-pira ko yun nun ni watas ponsakid doon atuang matangos maninggaro did pira-pira ko yun nun basta sagit doon na po ng talo darja Celsius basta laso talo na po ng mapat darja Celsius. Nakahum konsuay sinding mantari si timbandaran sinding patilambus kalansanan dot alihis si say-sayhit rahiyan na sinding diting isa sinding laid ikaslimbahan burus dusun sebab FM senang kopi ya.

Ya mo kapadam isa limon kapadam tolong minit Toto tuong Amisan na po panong konsikahan ko kumanda ko Dain sana ni Manakodong Tarimoh Manakodong Kasalimbahan Boros Dusun Sabah BFM RTM Sabah Kota Kinabalu Hombo ko na po Amang ko na po kaiti Kasalimbahan Boros Dusun Nga Sabah BFM Nagi Om sinding tahuri na po dat aprangahan ko kumada kayo nga sinding. Manta di Fabian William odop no. Mano po nga nagyari paninong ninong na si odop. Aminsan po nung kasi ko kumada kayo. Aw dati aray tataraysay sa ngaran na kayo tatuang bayno nga. Kagayo po nung konsikahan ko. Miagali daulin good tak. Miagali muna kapang. Miagali di... Maria Juhan, Lorena James, Omoin Sananit, Pentano do kasalimuhan niti, Mary Ann, Ponsiko, Kakalpon, Pentano do kasalimuhan niti. At umayan ako di Apolonis Gion nagi. Bahom, siya audit au narita ng aran, nataliban dati pason do kayo. Au natumbayo, sinding pinakianod do tuwang bayan na, kada kakorlogoh do at makianod sinding ka. Kalansanan idsambayang takod tarimo asanong at kapapanaho kapasiyan takod pampusta daw suab kanod papatus nununo pahat buru-buruan asanong karapan asanong kapasikan na barakatan takod na tarimo mantad daw LP Rapiel Pinus bye-bye.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau nopo nga ruhay pelambos. Yolo no ito san ginawa, kano members bon sikau. Ikata yere. Bon sikau, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mahusikod panghupan diyalo. Bon sikau!

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku 900 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into rawayaan ngayon, wangon ngayon ang indang amalas sa lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihu. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.

0: tanaku kagaso kono po dumari kada nuno dadi na datuhun ki kuno kiao
1: ina mimangso mi agadiao otonong om kotoboiko kotoboiko doi kopasizon toy monu onu itadadi mi agadian monutut tinan sondi om mimangso sa dia vidino subaiko tubanu ina

0: Odoy, nakuha sa tao dito.
1: Naavan. Si Sian, naavan po kikindingan daw. Somo ko, baguro kong dun.
0: Odoy, yung po dali doon ka.
1: O susa, dabay na riti. Naindama na riti magagaw. Aw po padulit at patay ka aw tuhon.
0: Ko si Sian.
1: Ba, pisosaw no kyo? Kada pagawit do di kihogo? Aw po tayo kada pagawit do kikindingan.
0: At tapati no. Subay ka pisosaw tapo. Musiti na lumit sa kalay to ko mimpay da pulis. Ang magagawang pa ka na negariti.
2: Tamay mo dapso so ko mahigan sandi ta ba na kay man tangalat kada pogo so tumang ko pinodit tatanga do tuhun magigisan.
3: Hi, Izaw Ilinda Nanuel, pakinangaw ko na ko sa Himbaan Boss Kadazan, Inoy Kot, Vinasi.

Alala. Ish. Odoy. Ogumu kulita. No boboh pati bagu. Adi. Namban nanzo na diti. Ay. Iya kulita. Pokoy na ay da suminampaping dalahan tabab po. Kiwa po da polis trafik po. Asaman na nga kuku. Aw kawasa mamaguno lahan tabab po. Nung aw no apo-apo. Poingin tong diaw om kawasa sa manon da bogisan po pakwasa. Lahan tabab po. Muntok no po pansakazan di apo-apo. Itimpo manak kasakadazan.

0: kada pintara sa telepon maso pa pa na pulita bo. Pa'y gaganan na tiyo?
1: Ah, awi mo. Aluway ba iti? No, baso na. Sumi baso iti tambahot ko.
0: Kada ka ma, ko'y gaganan. Na, ya, polis, matay!
2: Kapibasyan ka, Pinay. Biya ko gyalisin, no?
0: Iva do, manay na telepon maso pa pa na kulita. Tawno daw ko tulang italon-alon. Iva do, kay kaganan, munta ko may gano'n sandi o mamama ko na suvay.
2: Suvay ta daw, tanu daw na ko tulang kayo.

Hi, is David Chow. Tomoy mo to ko, dokoto gubang, doko zubo kinezunon, di ogumutuhun, hobi no, itkopsan ngabi, di mo kitoy na, dotuhun ginumuan. Miagadoid hamin pong sapan, beng, upispos, patatadan bas potoy, om susubay po. It kinezunon dino, omo kito no di may gontop umulan, dotuhun di mo kitoy na. Aw oizuvan tuhuni aw songko kadansan, miaga potoy, dotondu di mo kontizan, tina to'y tama kong kibit tanak di onini po, okay you, tuhun mo hoing to'y iotu tuwa manta dotoko. Sabagi tuhun mo gigizon do'y pogunditi, pantango toko izi ho. Onway kasibatan, popoguhu di ho, do mo kitoy na. To'y ko popasabohi di ho, do mi kao do'y ti konu, namot minda do hovon di mononoy na. So bo no, abasi kuma do bokon, tinganan po'y ngandat diaw. So pipa pantang toko no, kumada tiso om tiso. Kapasaban iti, matat kusimbahan bos kadazan, noikot binasi.

0: Ay, tumong ngobzoming.
1: No, kuo bagoy no kulot. Pasal no met bago dimimiti ko ni.
0: Oh, koning. No, bago. Ikamanakon ko bo. Iso po boss to ko nga. Aw isido ko yung hodong mo boss bo. Tumong ngobzol ti. Mahide opunso na iti boss to ko.
1: Oh, ino. O susana giba kulot. Ina, apa na si dot ino, mihongot mi sa Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Mintong na pa do handphone.
0: Nga, Ming. Kitang kung nga nagyo tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko, mantadi o nini po. Tanak na paliti nga o sikap kalati. Aba.
1: Nga, pengko pa nga amo po ng kutawvi, bina.
0: Panong kibasan na pa yung boss to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. In kaso nagikumadi ka manakon ko di paguhu. Ming, kano mo kukab kalas boss to ko?
1: Ah!
0: Ingko.
1: Ziyaw di no kulot, boss do to gumu. Nuno boss na kalas no itiano ino no o gumo wago boss no
0: o tapat titiming
1: nako yung vudot na po ino
0: pakiron tako yung zimimi daw manantunok pengko
1: nung imimi magadi no kakun sa mamay no nagi
0: te nung imimi kakun ka nabi
1: yung kano ba yung zomonelephone kyo

Kagumuan ta ko da mo boss ta kumuhakan na pangahansanan da timpu mikot. Na akon ka inka pagyatob na ikong awi, kumuhakan na pangahansanan da babae no. Nung aw ta ko tayo na anzo tiho, ang papakito dirahan katapatan ng kaposizon. Aw mati zo tiho tumunod. Ino, mohoyin ko nga awi, ikiwa da tangana. Ginovo na tanak nga awi Diyosu. Ano ay na zo tiho timpu, da mo gindutun sa kinaingan na tikita daw. Ang papahom ko so, do kay maanda tiho. O gumo ko so, kay basat de pamugunan iti. Mega ko ato do tiho red hongon da dada. Ikalavong nga wizo tiho. Nga aiso na mati, ikano da papaguhi. Nga polotion to ko. Kara to ko bumuso, nung nato at anak to ko do songhun. Aiso da kansanan da magawit to gumuhi. Tomoy mo kinaingan guminabra to ko. Kaya dito bnay ko nga wi, ahobi pa kumuhakan, kada no ubato o timpo Diyosu. Guno no timpo Diyosu diti, namang ginabos. Do kaano ko no di, na dumadihan sanon, kuminan Diyosu, amit pamugunan to ko, pagun ditabasi.

0: Dabay no jam ko nam nadido dongo suvabi pagunta ko kopi vosian dongo suvab dabay ko ngabi. Kopi vosian do kina posikan do susu vapo do tadao baino tadao ko nuvo ko ko apat tadao toko dait buhan ke bahu dait tahun nuvo ngai bu nuvo pedem onom. Hansan na pasti ngabi kina posikan do dongo suvabiti o pento ndak do tumbo do iso pevangu tadao di naikot binasi. Tadao di nabalakatan tikin tadao tikin timpu katohonan kumado mina bangun mina dat ko da kasibatan bagu da tadao baino o mina ko za bien sanpo bien pai ko da isau Dennis Primus gisom da jam ko sizam dongo subab tadao ko duwo diti pain tantu da ko za da hi san guizezu tapi dai ko ngabi masa da hozo ngabi ikoniku dongo subab diti hozo kada san pain tantu da ko za. Tadi paguhi na ongo dia zu avalin paguna jam ko onom tahung apan minit nongo suvab diti. Omohis tako na ginavo makinongo na hozo kadazan pintanto na hozo. Tumiyamos din kasayman mos kadazan diti.
1: Hozo, lagi kadazan kamabago om tamabasi.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga mana kupayhan don kapabago di hobby pintun
1: kinamo isikoy dai sama BFM ko sa himbahan boss kadasan noy ko pinasi oswa utamay mo.

Pagulay ko nga binahi san ko na hoso na ko pagoda itimpul jam ko namdong sa pagdiji. Manta di popo iay tanda kisas Erica Edward Kubot patinoan umohigan. Dabay na jam ko na mapadam nuvo minit na kibodo daong sumabin pagunta ko kapi pasyan ko sumabin san po matak di katatanon maginangon ko sa iman boss kada zanditi kiva di susuvam po daw minay kalajan susuvam po nino na kaykot na dahil kinaisanon pakalajan to umivan no naman tanong mo mo na kulita dahil talunalun kaykot minasi isa lahan di tawasi muntok na no, umiwan na no, mantan konsusubo na no, italdalun isa mo

Aw na kahit kongo ko na balin. Pogun, tabinay ko nga vi, nadito tumod po na mumuhis na ginavo na magkinang ako hozo kanazan. Kopi po siya nung sa pabinsan po, na ano na po, kukwa maon na nung sa pabiti. Amin ako sa tumaguvang na ano na po, tumaguvang na.

0: Ito pinag ko kami na may no jam ko onom apat ng panam nuvo minute. Nung usapabid pang unta ko paguhu na hisan ko Jesu na hozo kadazan na sumusun iti makin na pa Jesu iti kapayhan suang amin.
1: Kasahimbaan bos kadazan manak Jesu kapayhan.

Tapinai ko ngavi kivadi ti duwa kapayhan suang hamin om kapayhan suang hamin kapaguda po nga nambit dagay mantadi Anita Lambagat na mantadi kampung Kibunot Pinambang. Papayho na mininupagun i Lambagat toy Jude Sambaron ni Jam koiso apat minit minso na di kodiyam tanaw koiso.

apply. Om tepi dai kinovangan om walis naging gabi na insanu teko in samok. Tuwasa ko natinan di tongatiyagak lambagat jud sambaron no tanaw. No ko tahu. Tanaw ko tahu ko himobuhan diti kabahu no dahil ka mangan kampung kibunot pinampang no jam ko panam nuvo tahu nga pan minit tahim tanga daw. May natahinasan suguta ko. Kapayhan suang hamin kapaguna paniti nga namin nagay mantadi Anita Lambagat na mantadi kampung Kibunot Pinampang. Papayaw namin inupagun i Lambagat na Jun Sambaron ni Jam Koiso 4 minit minsanap ni Konyam Tanaw Koiso Kotahu Vuhaniti Kavahu na dahil hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Banta na nga na niti, manong papayho, paganakan sa impah bosya, na yun naman na po, paganakan aki sambalay, na yun naman na po, na pahizon, sa tamtapinay, kinawangan om walis naging gabi, na yun sanu, na yun ko in samok. Tuwas ako natinan ni Tongatiyagak Lambagat Jun Sambaron, no tanaw ko, tanaw suvam, kohimo vuhaniti kabahu, no in kamangan, kampung Kibunot Pinampang no jam ko panam nuvo tahungopon minit no tahim tanga daw. Kapayhan suang amin no kumanuvo no politik ang amin nagay mantadi Edward Basil no mantadi kampung baru Kalatuan Papar. Papayho no dinupogun i Kabrini tay Kambin Malay ni jam ko onam Dongo subab di tanaw ko iso ko diam ko tahu buhan di tika bahu na dahil kampung baru Kalatuan Papar. Bantan na kaya dan iti manu papayho di Jumah Malay in Keningaw Muji tay Mat Malay in Kampung Nudar Kota Bulun Sinom Malay in Safoda Ulu Kukut Om Santam Tampinay walis om kinovangan gabi na isanu teko isamok. Tuwas ako natinan di tong tiyagak Kabrini toy Kambin Malay no sabab kohimo buhan niti kabahu tanaw ko tahu na jam ko panam nuvo tahu ngopan minit tahim tanga daw na dahil kamangan panuko kampung Lingan Baru Papar. Suguta ko bago, kapayhan suang hamin kumanuwa na paniti nga namin nagay mantadi Edward Basil na mantan in Kampung Baru Kalatuan Papar. Papayho na minupagun i Kabrini tay Kambin Malay ni Jam ko onam dongosubam ni Kondiam tanaw ko iso kotahubuhan ni Tigabahu na dahil in Kampung Baru Kalatuan Papar. Mantanda na kaya na niti manuni na papayho Jumah Malay no dahil in Keningaw Muji tay Mat Malay in Kampung Nudar Kota Bulun Sinom Malay in Safoda Ulu Kukut Om Santom Tampinay Walis Om Kinovangan Ngami na isanu teko isamok. Tuwas ako natinan di Tongatiyagak Kabrini tay Kambin Malay no Tanaw Suvam kohimo buhan di tikabahu tanaw ko tahu jam ko panam nuvo tahu ngopon minit time tanganaw in kamangan konuko kampung Lingan Baru Papar igaka na itinuvo kapayhan no suang hamin.

Tapi dahil ko nga vi in person ko iyanan, manta na kainin ko sa imbahan. Boss ka na dyan, muntok paganakan ino ko to guval, timpu ko iyanan, diti. Siyo na niya.

timoson ko mamahis pagin sa samod itimpo na biyaga di nawaw di suni Michael John Modoy nung naihan ko

0: patahuanan tuminanak lahan kumadit patsakazan tapapo. Nakano ko minungumohig kiniapon suway tuhun.
1: Tumiyang bong state ko sa humanity, magkinakuro ko zao di if Simon lajangan nipiko di kosodam.

Tapi lain kami dah main dah jam kau tu 2 minit tadi dah dongos vabin. Pengguna kau kopi bosnya dongos vabin sanpo. Tapi lain kami masa ada TikTok, masa ada Facebook, masa ada WhatsApp. Om kami nak kau pergi ngau intimity dari kulita dari damin. Om betul kau pergi hadir zu aduh tadi mungkin ngau vago kau seimbang bos kena zan radio niti masa dari Astro. Bahu tu Aiso. Nak tonton hai di pogo bai do ka pasa dadi do mekina go dari bentok tepi dai kami kubina bagu do gubuhi mekina go masa do Astro ka pasa do boy pekina go teko auditi bagium do bahu tu Aiso. Kopi bosian dai dia oi media gansing masa do WhatsApp Lucia Tati I Florence Boyjol, Florita Kidajil, Richard Binginos, dagi Saviavi maki kinago dain masa pinapat na pasod mo masa dain WhatsApp na dogo suvam niti ano dati ama masa Diyazu na tanaw may na tapinay Hansan Avasi kabubuso kamay di masa na kozu suvo niha tavan. Montok na tanaw may no, kaapat buhan niti kabahu. Nungo sumam na pang umasam na pipiyo kinay sunod. Bisa sunod, ika nagi om nungo sunod. Na pipiyo kinay sunod, amin ako sa panang sokin. Yapay na maninggon kaniti. Gantam hinasu na mga panang taon darja Celsius na tasibo. Om takabas taong mga panang apat darja Celsius. Kapag ko sabi-abi ko taguvang di ko kopyuman na umasam niti tapi na ay bukod kinayso na nabo o kamina ko sa panong insokin. Pati mo saan ko ko sa iman, mos ka na sa niti. Hozo mata ni Jen Rewind J. Lucin, ampuno zo no. Sultanan Hozo mata ni Mac Rafael Bonaventure, Mosios Obi Olga. Iziaw no in pagganakan, Iziazu no in pagganakan ko. Om Sultanan Hozoni James Mojikon, ingitan dito, ipinginavan. Kinawa na ko.

Ano na ti mama, deso yung tempo ni ti, tapinayin ko nga video o susuvab po. Masa mo kinang order radio? O konsikan, konsikan to. Kiba di pinapahiyo na gano kano na di magkinangaw na kasimbahan mo. Kada saan ba sa Inestro? Kada ko sa ni Shelly Ellis Lim, dahil ko lang po niyo. No, kung tiko, maso mo kinangaw mo, masa na Inestro, pahuto ay so, na ikot binasi. Nga nung kiba di aw po, dati, tiko, ay so na Astro kamay ni, kapasa nung masa na telepon, mana po download RTM my click. Kopi po siyan kami na tapinay intimunity na ano na po kukuha maon. Kiba sisam ko pa ng bahu tuhun maso na pintanon magbintong niti TikTok Sabah VFM kasi man boss kadazan. O basa naging na Facebook Sabah VFM V Good. Katahuanan ko na idea so kiba nagi makiw di na hozo nga biyan po nung kiba na kasipatan di hakiya ito na po pano na di ti hozo na nakahud monta kasayman na tanaw bay na hao na po di siyo na mabasa kupi-kupi ti DJ miyan pa na manadas-tadas na manakadong di ti kasayman kani miss katahuanan miss. Kumasa may tambaho na yung Sabah VFM tabi pimamasan ka ni M.M. Sook. Pimosyan Stanley Katerinus mandan Baving Kinuta. Patahonan na minoy panakaday na minagansak na kava. Soup kava. Di tanaw ko nam nakatahin. Patahonan nga mitang Pinay. No, nakampasat na yung lamay ni. Kaminay ko nga, kinawat ako ti Hazel Sumusut. Tabi, pintutunan, Sinol Palanius o mi Clara Paul Manjakon. Sutanan Hazel di Maro Singkiwa ng Julian Andreas.

naikot lina mai popo sindak tadauzu. Yang pai dah hozo no kadasan di iso no dari pemegunan. Dari nombor kono pangabi intim puniti maso dati memupu no basan teko kain kamai dinung dari damin kau kyo. Avasi ko zuvan tawan niti id kota belud ka da sanguhun makikinaw dahi id kota belud katohadan dok payhan zu. Kopi bosian ni diaw Shane Jasper. Hello kopi bosian DJ kaniti. Sanguhun makikinaw tauhi mazak na TikTok. Miss Nelly Suking. Rosie Daly. Darita. Dan gabi di Ongonibo, aw na ihanong paintunod na kagumuan magyado, mamungano, muntok takaw na po. Kao mong o. Naikot pinasi DJ din, kadi apa-apa dya kanongan takaw na o. Om nagi AI summary. Nani tapi naik ko ngabi timpu niti jam ko tu tong pon binit gisam jam ka vahu poponi popongo dia sudah hozo ngabi piho hongoton kui i don ka vabagu om don ha hain kapasa nagi ay anti kicil do kada sida niti kapasa na ko do ay tangan ko dead radio kapasa bo sil Dayan Alvera. Tahunong paintuno diti Sel Dayan Alvera. Kopi masaya ni diaw dari TikTok diti Masa do in Facebook. Kopi masaya na gini dia zu to in sanan. Tapi dahil ko ngabi intim po na buhan na kabaho diti tanto na angatan to ko na papasindak na kinesan na miyampay papahimbay bandila jalur gamilang kanahibay tanda na diti kaupusan to ko na pagun Malaysia Sabah. Dani kinango tako kinango diti hozo ko paguhu. Isay anagan hozo diti. Tanun tanun do hozo diti na humozo. Rodi J Spisol pason kudiao samuhun humozo da ya hozo daw diti. Tapi dai tako dai ho itawau. Hozo do pigi na fan pasod ko diaw Roddy James Spisol kinawa niya.

Sabi ko nga, V, I saw ito, ano iti, kamusan ko. Muntok na po mo sa van na po. Santam di kibata, zamni, sangidu, idu. Ligan ako sa datasu, teko tingaw, na hubin ako sa iti atasu mo. Pahing ko ako dati, na ano iti, manak, na kasakadazan kumadi mo inay dami no sangyan kiva tazam no mga dataso ano pain hugos pain ko dati i moy papatod teko moy pagano no moy papatod di receipt kamay di mo the latilik pain ko di i ay sa baguda tuhun de kain ko de damin i moy papata da bill la tilik kamay di pain ko di so pamanum kiva da tasu di osizao

naik mga bi pagui da ong dia zu isa ko paihan montok kai dasan mentada isa kavo kova and tino kina mau pai ti hozo bagu da kahangan dandi au otapot roja alum.